Hayi siyabuza why ukwata? Ye PC. Ngolo leto siyikhuze kusese eli baba. Siyayikhuza lento kusese eli ndoda. Hey wena. Yey.

amanzi angithi awunamali ongewesisi nalivati ayukuze uhlale phansi thule ngathi uyasi ay zonke iindaba zamalayinani ay man uyaphapha man uyinkinga man awunamali wena uyafita man isibhekile wena uyaphapha man ozalana wena sukalana man ayi wena man izalana wena uyaphapha man awunamali man uyaspita man uyakhera wena uyasibheka man ozalana wena sukalana man ozalana wena sukalana man.